chỉ tu lại bà ni lại cha mal co pi thơ lại pa ye lo bê sa ro khali lo ga ba su ni de oi ba ba lại pa ye lo

Patira patila pulaya cheta tarane lai sa elonka ye pemalai. Kalilu gava suni devoi baba sa elonga e sori ye pemalai. Totro bodoko boki lauro teki teki ako sa elonga ye pemma. Nepali kanya pari garamaya ko sailama ye jimima. Paspati nas lai lai pula kumala baite sara lai tere solo.

Dobi luga duni sailong ya pamone sabai janlai namaskar. Kali luga bai oi sanu baba sabai janlai namaskar. Hani lai paru tur miro jimi gham lage ra ghamai lau. Kali loga barun dai bansu baba gham lage ra ghamai lau. Baba pani chainan ama pani chainan chainama lai ra mai lau. Bale basni gau ma yo nam du ko thau ma chai na re ma lai ro mai lo. Tala na tara sita pokhari ma bagle ba cha khai sa kyo. Hira na jar go ma yera bagle ba cha khai sa kyo. Maitiko garmana ta basna raicha bhaile basan lai sakau.

lo ga ba ru doi ban cho ba ba ba ti re ba lo cha ma ska bijuli bati sai long e phem ja ti sa ba e jana lai namaskar nam paisa gane maile eti bane sa ba e jana lai namaskar bateira pa guru du aina gudu yati un ta pa guman